Ibukun ni fun gbogbo eni ti o beru Oluwa ti o se rin ni ona re nitori ti iwo je ise owo re Ibukun ni fun o yo se dara fun o obirin re yo dabi ajara rere leso pupo ni arin ile re awon omo re yo dabi igi olifi yi tabili re ka kiyesi pe be ni a o buse fun okunrin na ti o beru Oluwa ki Oluwa ki o buse fun o lati si oni wa iwo ki o si ma ri re Jerusalem ni ojo aye re gbogbo be ni ki iwo ki o si ma ri ati omode omo re ati alafia lara Israeli

Emi o di oga Olorun me. Oba me. Emi o si ma fi ibukun fun oruko re lai ati lai lai. Ni ojojumo ni emi o ma fi ibukun fun o. Emi o si ma yin oruko re lai ati lai lai. Ti tobi ni Oluwa. O si ni iyin pupo pupo. Awa ma ri de si ni ti tobi re. Iran kan yo ma yin ise re de ikeji. Yo si ma soro ise agbara re. Emi o soro eyin olanla re ti o logo ati ti ise iyanu re. Eni o si ma soro agbara ise re ti o ni eru. Emi o si ma royin ti tobi re. Won ma soro iranti ore re pupo pupo. Won si ma ko ni ododo re. Olori ofe ni Oluwa, o kun fun anu, o lora lati binu, o si ni anu pupo. Oluwa seun fun eni gbogbo. Iyonu re si nbe lori ise re gbogbo. Oluwa, gbogbo ise re ni yo ma yin o. Awon eniyan mimo re yo si ma fi ibukun fun o. Won ma soro ogo ijoba re. Won si ma soro agbara re. Lati mu ise agbara re di mimo fun awon omo eniyan. Ati ola nla ijoba re ti o logo. Ijoba re ijoba ayeraye ni. Ati ijoba re lati iran dira gbogbo. Oluwa mu gbogbo awon ti o suburo. O si gbe gbogbo awon ti o teriba dide. Oju gbogbo eniyan wo. Iwo si fun won ni

Wa Oluwa wa oruko re ti ni itun ni gbogbo aye. Olorun onife julo. Alagbara giga. Laye ati Lorun. Egbenu Wudi Asola. Egbenu Adelebo Sogo. Gbani gbani ti aye saya. Eru jeje leti okun pupa. Yagbo yaju okunrin ogun. Oba lana oba loni oba titi ojo aye. Oba ta n sa fun to tun kini ku ka ni. Oba ta n sa fun to n se ni ni rodo. Ojilogo Sogo ari ranju ran lo. Oba igba, oba asiko, oba ojo, oba iseju, oba wakati. Oba mi agba lagba oye. Arugbo lai lai. Eleti igbaroye. Oloju je nba ori. Olowo je nba ose. Elese je nba odebe. Aye ninu aye raye. Bigbe ga ni oruko re. Olorun ibere arin ati opin. Olorun ti gbogbo ipa ati agbara je ti re. Olorun ti gbogbo ogo ati ola je ti re. Olorun ti gbogbo eyin lo sodo re. Leyin re Olorun iwo na to ni. Tori kini mi ta ni mi. Kini mi kini le mi si. O fi da wa si titi de akoko yi.

God bless you, Dr. Tope Olutokun. Fun orin yi. I was gba ti ko orin titi de sin. O de si tun sele be ninu ile ijosin. Osa elegbin. Ati gbo awon osa ti won ni won ji owo ile ijosin. Osa tin ji owo. Elo gan ni apa nsosion. Won ni bo te se jin sosion la na ran jin sosion kekeke. Bo se awon sosion la won le mo. Mo ti gbo oro enikan ton soro npa pe won da ore eni boya pastor yen na lo didi fi ore kan to special sinu envelope fi sinu envelope boya mark eni boya shekini. I don't remember, I can't remember igba ton de ma fi pari ti an ka ore oke o ilo ni iye ti an pada ri ko to iye ti enikan soso fi ile ene kan soso ti pastor Eddie di arrange iye ti awon osa pada so pe a total owo to wole o for the day is soso ko to iye ti ene kan soso ti ani epe ni e fi le lodo mi ran ti bo se so abele ta si awon church kekeke awon church kekeke to wa ladugbo laye ka se mo elo la awon yen ti en pa 1,000, 2,000, 3,000. Etun yonu e. Akorin, akorin. Eyin akorin. Oluwa ku ise o. Eyin te n gbo ohun elo mimo. Eyin te n gbo ohun elo Oluwa. Eyin te n korin. Elomi, ibo ni o gba de church? Bo ni o gba de vigil? Bo ni o gba lo praise night? Bo ni o gba wa Sunday service? Olukọ ile ijo isimi olukọ ile eko ijo isimi pastor woli ati be lo eyin te n gbe ohun elo Oluwa bibeli wepe e je mimo.

0: ani iranlowo owo ti o yanju gogo bukata to wa nwaju yin yen loruko Jesu e lo ri iranlowo na gba
1: awon ti mo dupe le lori loku ye mi
0: elomi nilo iranlowo owo fun owo ile iwe awon omo re

0: owo ile lo nja elomi ilaya laaro yi
1: gbogbo un ti mo ni
0: awon bukata pepepe kan wa nwaju elomi to nja alaya to nba leru
1: ma mi yin jesu logo oba to da mi lola oba to se mi logo oba to da mi lola
0: be elomi sare kiri laaro yi to nwa owo fun operation to fe sise abe kan
1: oba to se mi logo bo se je
0: aran mi laaro yi lati kede esaye yin ani iranlowo owo te ni lo loruko jesu iranlowo na jade saye yin
2: o se jesu
0: ani iranlowo owo ti o gbe bukata waju yin yen mi loruko jesu e gba iranlowo na laaro yi
1: wa gba pe mi o
2: se
1: ni mo ka kede re
0: abe egbon ti we oni waasu so ni oni waasu orike wa ise ikokandilogun o ni erin la n sase fun ati oti wine ni mu inu alaye dun owo si ni idahun gbogbo Yoruba gan gbagbo pe won ma npa won ni osi lo nje tani mo ori owo lo nje mo ba otan won ni osi o da ni le papo eni kan gbohun mi laaro yi ani iranlowo ti o mu ki osi re o tan iranlowo ti o mu ko gbagbe iya re loruko jesu iranlowo na jade saye e laaro yi

A ni olore ti o shaanu re lori nto ni lo yen loruko Jesu loni gangan loruko Jesu e lo pade ara yin Lọsẹ igangan Olorun yo ran alaanu si o Mami ati daddy to ngbohun mi loni ani ninu ose ta wa igangan Olorun yo ran olore si o akopo eri leto to nba fefe sore ni West Radio 89.3 FM eleti akale si Alaafin Avenue Oluyole Estate ni Ibadan bi

0: Hello.
1: Hello.
0: Ekaro.
1: Aku si mi eni enu achoko.
0: Isimi alayo ni ki loruko yin ati bore tin pe.
1: Oruko mi ni Ogbeni Olaide Kuye lati Oke Adu.
0: Ekaro so.
1: Mo fi eyin fi ope fun Olorun. Ore to se ninu aye mi, ninu aye iyawo mi. Mo isugbogun. Bata gbogun sugbon mo dupe lowo Olorun. Pe Olorun o je ti ogun na ko bori iyawo mi.
0: Oluwa se. Eko ni ope si Olorun, eko ni ope kan si Olorun.
1: Ope lo pere, Jesu, aye iba ye ye ni, ope lo pere.
0: Aba yin dupe la aroyin, aba yin dupe, ogun to Oluwa ti se ni gberi mo.
1: Ami Jesu.
0: E lo ri iyanu Olorun, Jesu Oluwa.
1: Ami.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ekaro. Ekaro sa.
1: Akojumo.
0: Ojumo alayo ni
1: sa. Ope lase laye o.
0: Amen.
1: Olorun Aba n wa pelu yin o.
0: Amen
1: Jesus. Oruko Jesu e ni sugba re ni sugba e ni o.
0: Amen.
1: Elo ni ma royin enu ore ti baba se. Elo ni ma royin enu ore ti baba se. Ore re ma oju yan rin o lo. Elo ni ma royin iki sama dupe ore re ma ko oju yanrin kulo ele ni ma royin iki sama dupe dupe lowo olorun oba to dami se tile tile mi ko je kin du ko je ko mo du ko je ka yo duku mo dupe fufu ore re ti mo won rigba ori peji se ni pa pa bi agbara mi anu olorun na lu pe ni ro mo dupe fun ore re ko lori aye mi ti ope mi ni yan
0: aba yin dupe baba abayin dupe be inu osu kesan te n wo lo yi iyanu ti o jo yin loju ti o jo araye loju loruko olorun yo senu aye yin iyanu ti o mu ke jo ke yo ni waju olorun ti o mu ke polongo olorun loruko jesu iyanu olorun yo se ninu aye yin olorun o de fi osu kesan ye olorun yo fi tu yin lara
1: jesu christ
0: god bless you sir.
1: Thank you.

o e je nkan fun wa laaro yin ninu iwe owe inu iwe owe ori keji din ni ori keji din logbon ese iketala o ni eni ti o ba bu ese re mole ki yo se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ese ikoko wo ni wo na nda to ro pe olorun o ri o beniyan o ba ri olorun wu o ese ikoko ma nyara lati ba ye eniyan je to ti ro pe enikan kan o ri o enikan kan o ri o o sa nti ohun ko ohun tesi waju ninu ese yen eyin na wo arakunrin eni ton lo feran olorun lati gbe aye re to olorun de nlo fun ise re ni campus ngba yen arakunrin igbe ayan mo ologo wa saye sugbon nipa ese ikoko satani ba ayan mo ologo e o baje mo lowo olorun tu wa fun ni ori ofe pe ko jewo ese re pe ko ma bu ese imole pe o n setan lati dariji sugbon nitori itiju pe a ti gbo pe ohun odidi ohun odidi president the Christian fellowship ni campus lo n seru ese yi.

le tie wo mo o de wa ni be mo bi mo tun fe yin ti je aye fe ka jade ka ma wole layo olorun ko wa yo ninu ewu gbogbo awa ti a o ni body guide le olorun o de un gbogbo fo le wa e ja so wi pe emi emi olorun o mo emi no re jesus emi ni gbogbo.

0: lori ojo ibi abi church anniversary ni wedding anniversary ni ati gbogbo eyin to ye pe oro yin jomo ope ke bi mama wa ta gba lalejo ni ojo mejo ni every year ni won ranti ojo ibi won won ma fi nse concert to je ko lagbara
1: soro mi o
0: won ti so yi pe won le se ninu odun yi kan ma se kini kan ma wa dupe lori eto yi
1: ewo soro mi o to pe
0: a ni o to pe abala keji lori eto imi lo lope o na ni abala oro ase abala ila tin gba lejo awon iko ati irojo olorun gege bi agba wole eyi to je pe agba won lalejo ni ijejo agba lagba wole
2: ori mi re
0: be ko ire ti won sun sinu aye wa ni o fidi mule
2: se pa se baba mi mi o ba fun oro bi o so pe
0: Prophet Oluwa Segun George
1: o ba je be aram ti eyan bo e o
2: olorun
0: Eti mo yipo lo nta fi n wole si abala tani olope eti mo ikoni te waye ikoni agbon magbe to kun fun mi ogbon imo ati oye ko si wasa ni gbogbo eto te n gbo ni ikoni yi mo fowo re soya de gongo wipe ko si eto te n gbo te ni mu ogbon te ni bo mi ogbon mo ikoni to je wipe ko si ni eku omode eku agba eje kan sikini eje kan jo mo mi ogbon o na ni ikoni yi gege bi eto emi lolope na eti mo wi pe e le se ke ma ri ope ke ma ri ope da ati wi pe ke ma tun se kini ke ma tun ri ogbon lati se kini lati mu jade lori awon kankan to je pe mo ran ti bi ose melo kan seyin to je pe a mo wa pe kini yato to wa laarin ope ati iyin awon kan won wa se kini bi bo se pari eto won wa wo ibo bawo le se mu oro ijade bawo awon wo pe won ka si nigbati e pe amo itumo re wa pe atun to de ni o ehn mo ni opolopo gan ohun to e kan bere ni Sunday school opolopo yo lo Sunday school tan ba ni any question ani rara ani ko si bere tan ba de bible study any question mo ni awon kan won ye o se kini o se pataki o ye ka mo hey titi osan yi na a tun se kini a tun jojo mo omi ogbon na ni Eso ma ede radio yin na keyin na ke se kini ka jo bo mi ogbon na mo abi ke koja lo sojo opo koju simi kin bo odo re e te mo si Facebook live ni eje ka jo se kini eje ka jo wara wa e koja lo si agbon ni at West Radio 893 FM fan page at West Radio 893 FM fan page e kan ti e lo wo gan bobo to te nse kini to je number 1 olope yi bawo lo ti e seri gan eyin na e wa se kini e fun ope eyin sibe e wa share e like e ore ofe na wa fun eyin na lati polowo oja yin nitori pe won ni ipolowo oja o na ni awure mo tun le pe gan ni awure owo te ba fe we awure owo yin e gbe wa si ikoni West Radio 89.3 FM egbe wa boya ohun te nta ni to ba ja ti je ohun to je pe o ba ofin mo ni to ba de je ile ijosin na ni eyin fe se isoji itagbangba e fe se isoji inu ile abi e fe se kore e sa gbe ohun gbogbo koda a le digbade agbon wa gan ka tun wa se kini ka wa gbe yin live iyen to surprise yin abi eyin e sa ti kan si wa e ti mo yi pe ikoni idile leleyi to kun fun mi ogbon imo ati oye e to wa wa a wa ni popona laafin oluyole estate ni ile ibadan e kan si wa e ka ipolowo oja wa oga wa owo aje awon na won se kini won wa nbe won reti yin to re je pe e fe kin kan si yin ni e se kini e pe mi leyin eto WhatsApp number mi na ni 08038072357 08038072357 o na ni ero ibani soro mi tele fi pe mi leyin eto abi WhatsApp number boya eyin na e fe ja lejo alabala ta ni ta lo lope abi eyin na ni ohun to je pe e fe fi dupe te kan fe wo pe e fe fi bun awon eyan lati fi dupe boya yala lori wedding

ekuro le o asiku dede woye adupe lowo olorun elejumare oba awon oba ni o alagbara nla aterere kare aye opo mulero aye wa alatileyin wa adupe lowo olorun olorun alagbara oba to nje emi ni jehovah nisi jehovah shama jehovah el shaddai omnipotent ni o o wa ni bi gbogbo ni akoko gbogbo nigba gbogbo eni ti o le ri wa ni bi gbogbo ti a ba wa adupe lowo olorun yi to tun mo wa re ojo isinmi ologo toni olorun ti ko je ki emi ati eyin ko ti di oku to fun wa ni ori ofe lati wa laye lati wa laye ara ati ni alaafia olorun ti o je ka di eni ton gbe kiri ile iwosan adupe lowo olorun baba deda seda olowo gbogboro to n gbomo re ninu ofe aye asopo ose o tori pe fun wa ni ore ofe loni ni role lati ti ri ojo isinmi toni ele no ni ma fi ma ki wa ki a ka bo si ile ise wa West Studio 89.3 FM Sogunle si alaafin afẹ new ni Oluyole Estate ni Ibadan ni bibaye aso pe West Radio ibi ti a ti mumi ti kan gare ti ko le gbe lai lai a opolopo lo ti mu nibe omi ogbon omi ise omi ogbon kan ga yo gbe o ko si ni gbe lagbara Elejumare mo ki ka bo si ori eto wa eto yin iriri lagba a ninu igbeyawo leleyi o iriri lagba lati owo omo yin ololufe yin Funmilayo Oguntona ke ba se mo ipe lori eto wa eto yin yi ti a pe ni iriri lagba orisirisi awon eniyan lo ti wa awon ololufe meji ti won ba wa ara won rin ajo ife lati bere pepe aye won ati gbe awon ti won ti lo adota odun ole wa si ori eto yi awon ti won ti lo goji odun ole awon ologbon odun awon ologun odun ete ma gbagbe ololufe meji to kere ju ninu eto wa yi to je pe won sese lo ogun odun odi merin pere ninu irin ajo igbe mu fe awon ni mo pe ni the youngest couple a ma n gbe won wa si ori eto awon lolufe to je pe a mo ipe won bere dada ta si mo ipe ni agbara olorun eledumare won a pari dada to je pe ninu itan igbesi aye won ninu ife won eto isuna won itoju omo won ninu idile a to je pe awa na keke bi eni ti o nfe ti gbo wa nile a o ri eko kan tabi omiran ko ninu igbesi aye won o n ta n gbe se ninu eto iriri lagbaye ni role yi awon mi titi gbe eja nla eja nla ti mo so ki se eja kekere o awon ololufe meji won ti wa ninu kuluwa ni West Radio 89.3 FM awon ti ma ti ba bere si ni daruko won se ma pe ki se re rara eja nla ti ma so pe eja nla

0: wọ́n bá ṣe ó yẹ kí wọ́n mọ ara wọn díẹ̀ kó tó di pé wọ́n wọ ilé ara wọn àbí báwo ni báwo ló ṣe kí ni ìmọ̀ràn yín sà.
1: Ẹ ṣeun. Ṣe rí àwọn ọmọ wa sìn ní tá à ń sọ wọ́n gbọ́dọ̀ mọ́ra wọn dáadáa. Wọ́n gbọ́dọ̀ wádìí ara wọn dáadáa. Torí pé tá a bá wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbé ayé àwọn ọ̀dọ́ wa nísìn. A jẹ́ pé ìdánìkangbé kó fẹ́ra kó mọ́ ju oṣù méjì ọdún kan lọ wọ́n kọ́ra wọn nìyẹn. Torí pé kò sí ìfaradà tàbí ìgbọ̀ra ẹniyé. Ṣùgbọ́n àkókò tí a bá jọ wà lójú ọ̀nà a gbọ́dọ̀ wora wa dáadáa. Bó ni ìwà arákùnrin ṣe rí, bó ni tóbìnrin ṣe rí, a mọ béèrè, a sì mọ wo ara wa dáradára. So ìdí ni ayé ìgbé ayé ìsìn ẹ wò gbà tá à ń sọ yẹ ẹ rí pé nílé Ọlọ́run ìgbàgbọ́ di àwọn ó dì wá ó di àwọn èèyàn nígbàgbọ́ ayé nígbà náà. So ìgbàgbọ́ yẹ ẹ̀mí Ọlọ́run ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn ọ̀dọ́ wa wọn ò fi àyè gba ẹ̀mí mímọ́ láti sọ̀rọ̀ mọ́. So tí wọ́n kàn gbà wọ́n nímọ̀ràn náà ni pé kún jọ kún wádìí ara wọn kún gbàdúrà sí kún béèrè ìtọ́ni lọ́dọ̀ àwọn àgbààgbà ìránṣẹ́ Ọlọ́run kún béèrè ìtọ́ni lọ́wọ́ wọn. Ẹ̀mí Ọlọ́run kò ní fi wọ́n sílẹ̀.
0: Àmì àmì Jésù. Mọ́mi fún mi láyọ̀. Mo fẹ́ béèrè pé ǹjẹ́ kó tó di pé ẹ ṣègbéyàwó yẹn náà láàrin ọgbọ̀n ọjọ́ yẹn náà ǹjẹ́ a rí ìdènà kan tàbí ìdojúkọ kan tó jẹ́ pé ó wá síwájú yín àti bí báwo lẹ ṣe borí ìdojúkọ kí dojúkọ yẹn.
2: Ẹ ṣe olótùú. Nǹkan tí mo kàn rí nínú ọ̀rọ̀ yẹn ní pẹ̀lú ìbéèrè tẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wa nínú Olúwa ni pé ohun tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì. Ilé ayé yìí bó ṣe rí nìyẹn. Ẹlòmíì tó ṣe tó mu jẹ ẹlòmíì lè ṣe kó má mu jẹ. Òun ni pé àwọn ìdojúkọ ó máa kù sí kódà kéèyàn gbàdúrà for 20 years kán ní ìrìn àjò ìfẹ́ kó tó di pé wọ́n gbéra wọn sílé. Ìyẹn ò sọ pé ìgbéyàwó ṣe dàrú. Wọ́n dẹ̀ ríra wọn láàrin oṣù mẹ́fà. Ìyẹn ò sọ pé ìyàwó ṣe dàrú tàbí ó ṣe pẹ́. Ṣùgbọ́n kan tí mo kàn fẹ́ sọ ńbẹ̀ òun ni wípé gbogbo ìdojúkọ kí dojúkọ téèyàn bá ti rí nígbà tí ó kọ kẹsẹ̀ bodò téèyàn bá ti kẹsẹ̀ bodò ẹsẹ̀ méjèèjì bodò ó ṣe yọ padà bó tó bá ti kẹsẹ̀ bodò ẹsẹ̀ méjèèjì kólúwẹ̀ ra máa fi àdúrà àti ẹ̀mí Ọlọ́run kó máa fi ṣe atọ́nà ayé ni òun ló ṣe pàtàkì ju ìdojúkọ wà lóríṣiríṣi tó pọ̀ gan. But nǹkan tó bú wa tó gbé wa lékè ni pé ẹni yìí ti ń gbọ́ wọ́n ti ń sọ bíi fúnyàn bó ṣe máa rìnrìn àjò ẹ̀dẹ̀ bó ṣe máa rìnrìn àjò ẹ̀dẹ̀ ìyẹn tún ràn wá lọ́wọ́ láti dúró.
0: Ẹ̀ṣẹ́ màmá wa fún mi láyọ̀. Mo fẹ́ bèrè pé kí ni àṣírí tó jẹ́ kí ìgbéyàwó yín dúró ṣinṣin. Dádì.
1: Ẹ ṣeun.
0: Àṣírí tó jẹ́ kó dúró ṣinṣin pẹ̀lú pé ẹ ò ti ẹ̀ mọ́ra yín púpọ̀ kó tó di pé ẹ wọnú ìgbéyàwó lọ. Kí wọ́n ní àwọn nǹkan kan àṣírí yẹn tó wá jẹ́ kẹ tún di 25 tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ máa ṣe 50 ẹ máa ṣe 60 nínú ìgbéyàwó yìí lágbára Ọlọ́run Elédùmarè kí láṣírí yẹn tó jẹ́ kí ìgbéyàwó yìí dúró ṣe.
1: Àkọ́kọ́ ni àdúà àti wíwà nínú Ọlọ́run tá a wà. Èkejì òun náà ni pé ń gbogbo ìgbà tí ìdojúkọ ń dé kò sí pé bóyá a ń pe àwọn fámílì sínú ọ̀rọ̀ yẹn pé ẹ mọ̀ wá dúró ìfaradà wà ìgbọ́ra ẹni yé ó sì tún wà náà. So ètò ṣájájú òun náà ni dídúró nínú Ọlọ́run.
0: Mo mọ̀ wá fún mi láyọ̀. Mo ní nígbà tí àríyànjiyàn kan àbí òmíràn tó bá ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé yín báwo lẹ ṣe ń parí rẹ̀ tẹ ṣe yanjú ẹ̀.
2: Ẹ ṣe olótùú.
0: Ẹ dẹ̀ lo tún fún wa lápẹẹrẹ kan náà tó jẹ́
2: bí. Yes ma. Ẹ ṣe olótùú. Kò lè ṣe kíjà máa wà àwọn àti eyín wọ́n máa ń jà. Ìgbà ìjà wọn ni eyín máa ń gé àwọn jẹ. Àwọn ọ̀dẹ̀ torí ẹ̀ kó sọ pé òun ò dó lẹ́nu mọ́. Eyín náà ò torí ẹ̀ kó kẹ́rù ẹ̀ tàbí kó palẹ̀ àga mọ́. oni kaluku won na jo nfife bara wo gbe fun anfani eni to ni won o mejeji fi se jo wa so ti awon idojuko ta won ye ariyan jiyan to ba si wa tori emi temi to ba lo je wi pe bi a se ba se bere rin ajo yen tori awon ore mi to mu mi de ta jo nlo inu ijo yen awon yen je omo ririn won je omo ririn so won je omo aye ko si won jade won mo ti won se gbogbo e lapo obirin but emi need bi ton ti bi emi Anglican church la wa nlo ko won fi yen to awa so kini yen wa ran mi lowo pupo o ran mi lowo tori iru nkan be yen ta ba ti ja o ye ki ja yen ka ma lo ka ma yogo ka ma yobe sugbon awon ni bere pepe yen ife yen won lo daada tori won ti mo pe awon mo gboro awon mo gboro ni emi ati won jo nsore awon wa je ki fe yen ga to ba si di pe ede aye de ba ti waye se mo pa ma we mi bi pe awon tebi file gun emi o awon ba si wa nbe so awon a fi ife e ti de bi e ti yan je ba si de le oko beyan se nse re beyan se nse re kini yen wa ran ide duro temi na o ran mi lo pe a bi fun rara o ye ki ma pa ifun mi mo so awon kan yen ran mi lowo
0: ese gan e daddy mommy so yi pe ni awon omo eko ni mommy yes lati le so ademo won ti wa je awon ti je ko ma nba awon na si so ru awon eyan ti won ma nba rin ko to di pe oluwa pin won niya e jo se e wole adura lo ni pe ki olorun ya mommy ati awon ore won ni igba yen to je pe won je omo abi bawo ni die die ti won sa fi pin ya to ye pe won ko ba igbe yawo yin
1: Eseun pe mo ko ti so si waju wi pe to mu duro ekene ko gbo ko si pe an ku ore se ri bi a se mara tan bayi bi a se de tan bayi gbogbo awon ore won ye se mo pe gbogbo akoko ye 90s ko si phone ko si kankan so bi a se wa eko kan ta ba kan lo church la nri da ngbo pe kaluku won na ti mari ngba si ti mari tan ko si pe a nrira mo titi depo boya mo pe ra wa bo tun ni nkan o emi olodun lo kan sise ye o kan je ki pin ya yo de laarin gbogbo won ni emi won lo se
0: Oluwaseun ibere miran koju si mommy fun mi layo kini pa ti ipani soro to nko ninu igbeyawo
2: ese olotu ibara eni soro o se pataki ninu igbeyawo o se pataki seri I see ibara eni soro asoyi oro o ngogo lo o man da nkan ru but ti oko ati yawo ba jo joko ton ba jo so inu ara won fun ara won ton de gbora won ye o man tete yoju opolopo nkan gan o se pataki koko ati yawo agbaja semi yoruba ni semi bi ologun re sugbon o semi leti mo gbe sinu o semi dola mo gbe sinu semi to ba di jo keta bi jo kerin nkan mi a sele but o semi lagbaja ko fe ki nte mun mole ko fe ki nkoja ko fe ki se bayi ko fe ki eni yen na ma paramo oni kaluku ajo ma paramo igbesi aye alafia awa joba so igbora eni ye o se pa pataki ninu igbeyawo
0: daddy kini e fe ba wa so lori oro ti mommy so ye pe ibara eni soro tabi ta ba fe ta tawon awon bawo le se nraye ibara yin soro ninu dile so awon to ngbo wa nile na ni toko ti yawo ti won gbo wa lowo lowo bayi awon na le mo wipe ona bayi ona bayi ona bayi ta fi ngba ba ara eni soro ninu idile laarin loko laya se laarin awon omo niwaju awon omo ni abi ninu yara abi ninu palo abi bo bawo gan ni toko ti yawo se le bara won soro ni awon oro irufe wo
1: ese won olotu e ri wi pe Olorun ma yo ma ran wa lowo
0: amen
1: ko se on gbogbo ta ba tin sise ti o ba ti si aye fun wa nu ise ta ba nse ti o ba ti si aye ta aye ba ti aye se ri aye ise ran ise wa aye igba te yan no ma ba won ebi re omo na soro o gbodo wa ti o ba ti si aye fun ara eni e ri wi pe ibanisoro ya fe mehe sugba aye gbodo wa ta gbodo wo then bi idile ko se on ko on to ba fe wo le ma so ta ba fe bara wa so awon asiri oro kan o le je pe asiko boya ta won mo ba ti sun tabi aro kutukutu to je wi pe ati ji boya ngba se prayer tan tabi nkan a wa asiko fun rara nkan bayi ni oja se nkan bayi de agbodo ma gbara wa ni imoran inu imoran ye o ma je ki eto ba ni soro gan ti o ba se pe mo soro loni abura wa agera wa je e ri pe ninu re a te yan ba de ti wo pa en temi re jo nse ori aye fun mi daadara bojo kunrin boje obere ta ye ba ti wa fun rara wa daada e ri pe ibara eni soro ye a dara nka de se yoju lai si pe ide aye de wa nbe
0: ese baba wa Ezekiel mommy daddy soro nipa akoko fifi sile gege bi ranse olorun ranse olorun ni daddy oluda sile ijo ohun tun ni won eyin na iranse olorun igba wo gan le ma fifi sile fun ra yin to je pe o je akoko pataki ninu idile mo ti gbe daddy wa kan wa bale ni won won wa bere won je bale won je pastor won je ranse olorun sha mo wa don ni tawon ba fe se akoso ilu won so bon se ma nse to ba de di ti dile won bawo le yin na se raye nigba te sin to awon omo lowo ta omo yin wa kekeke bawo le se faye sile te se raye moju tomo te raye toju oko te raye toju ara yin e tu je oluda sile ilewe bawo le se nse
2: se olotu asiko bo ohun gbogbo ni akoko wa fun dada nigbati an so yi ko si gbogbo nkan ta daruko ti mi ni aye fun mo ni aye dada fun gbogbo nkan nitori olorun ran mi lowo lati je eni to ni agbara lati sise so mo ni aye ko titoju ile sise akoso ile eko sise akoso ise olorun o ma eyan le eyan ti pin awon kini yen mi fe so ni oyinbo eyan ti pin nkan yen te bi pe ko ni fe pa yan lara gba ti se ba ti di wolu nkolu musade sele ohun ni se ki ni ayori si to dara so ani gba ti a ma nsoro ti gba mi gan ba se dagba yi tawon mo wa o si ni odo wa pupo ti ba si ra mo wa to wa lodo wa dadi wa le danu loro mi gba mi confessor oju ma ti se bayi ti ma ti se oju bayi awon ara dat fm awon eyan kan wa ni ori ijoko era agbodo soro yen teni yen ba lo a ma wa mo ba se ma so oro yen so agbogbo nkan wa ta ba fe ma ti o ba ti wo wa lorun be yen awa ta si je ni to nto mo lowo e je ka fi awon akoko si awon nkan ti a nse ka ma de ma lu akoko to po lori nkan eyo kan ka ri pa nse awon nkan ta ba fe se papapa a so fi aye sile ni toju awon mo wa gan awon to mo wa gan wa mo pe ba se toju awon mo wa ba de se se ise ranse wa ati ise ara wa gangan awon eyan ga ma je di si pe awon eni yi so olorun ran wa lowo nibe e se gan ni ma
0: e se momo wa won ti be yan ara le soro pe ke fi akoko sile oro mi tun oro miran ibere miran ti mo fe bere ni pe kini ilana pataki ti e fi to awon omo yin dagba nigba ta awon omo yen si wa kekeke ilana wo le la sile te fi to awon omo yin dagba mom daddy e je ki bere lo mommy na si ma soro sugbon daddy ako daddy
1: adupe ni owo olorun olotu bibeli wi pe to omo re ni ona ti o to tabi rin on to ba si ti dagba tan ki yo le kuro ni inu re gbogbo n ta fi to won na ni oro olorun ito ni olorun o na ni gbogbo won de duro le lori tori pe gbogbo won iranse olorun na ni won won sise fun olorun so ona ta ona ti olorun emi mimo o na lala ta fi to won
0: ese mommy nipa itoju ile that is child training pe upgrade upbringing of a child awon gege ba won loyin bo se ma so be se ta won mo yen dagba nipa asa ti se ile wa orisirisi bawo ni ati gba o le ti bere si ni fi ko won
2: ese olotu gege bi mo se so ninu oro mi le ko pe mo je ni ti o lakitiyan ise ti mo ma sise dada bi mo se ta won mo mi yen gba ti awon obi mi obi temi gangan ati iya to bi ati to bi iya mi gan ni ma lo paso won leko ma wa fo aso mo nbadan ma lo ma tun ko pada seku pelu gbogbo nkan yen mo nse gbogbo awon nkan yen mora won pe mo je eni to lakitiyan seri awon mo yen o pe sugbon won kan je omo ti o foju si nkan fura won pe ka fa bo ile ka gba ile ka fo aso mo ma fe ga igbe awon mo yen pe e ma se e je ise e je sugbon fura awon mo yen don jara won gba just like bi mo se nsise no nisin omo mi na se nse gbogbo environment won o ma mo ni gbogbo nkan won ma nse dada won fura won ni o won dide uya ah aba no ma se lei a ma se lei a ma se lei tori pe ma nje ko ba la round tin ba nse nkan yen gba tegun ti won na ti se bi won se dide ton bere si se nkan yen niyan lati gba yen kusi ohun lo ba won dagba
0: e kini imoran yin fun awon obi tun gbo wa nle bayi lati boya awon to sese bere irajo won odun kan odun meji odun meta to je pe awon omo won odun marun odun mewa ti won se ntoju omo lowo lowo bayi kini imoran yin fun won ka awon omo na ki won le yare kan ma ba yaya kuya lojo waju
2: e se olotu oke imoran mi fun awon ti won bi mo lowo bayi ti won to omo ni pe lakoko e je ka fi oyo ona awon mo wa ka fi mo ona olorun to mo ba ti mo ona olorun ai si fo mo yen lati gboran ma se leyi ko ni se o ya sare se leyi ya sare se iyen ni alakoko elekeji e je ka awon mo wa ko ma tele wa lo si ibi ti a tin josin ta tin sin olorun wa elesin muslimi ni oni o elesin igbagbo ni oni o elesin abalaye ni oni o won ni osa ti a ba fi oju omo mo pe o ma n parun ni nta ba ti fa awon mo sese awon mo wale o ma n ran awon mo lowo pupo nigba ton ba n dagba lati duro ninu ife nkan yin olorun a ran wa lowo
0: ami eyan ara le west radio 89.3 fm togunle salafin avenue ni oluyole state ni badon bibai o na le n gbo lowo lowo yi eto wa eto yin iriri lagba o le n gbo lowo lati owo omo yin ololufe yin Funmilayo Oguntona awon mama ati baba wa to wa ninu kulu ni irole yi awon na ni apostle Ezekiel Babatunde ati mama wa Funmilayo Ezekiel awon te ba ni ibere ko tabi omiran te fe bere lowo awon baba ati mama wa to wa ninu kulu yi anfani leleyi fun yin lati pe won boya nkokon ru yin loju ninu idile yin tabe ni ibere to ngbun yin lokan e pe wa si ori awon ero won yi 0916 893 1000 0916 893 1000 ati 0915 3334 893 0915 3334 893 eleyi to pare ni 0911 3333 893 mo fẹ tun pe ni ẹkọ si pe ti e ba ni ibere ko tabi omiran to nru yin loju te fe bere lowo awon baba ati mama wa Ezekiel to wa ninu kulu yi awon ero ti e le pe wa si awon ni won yi 0916 893 1000 0915 3334 893 0915 3334 893 ati 0911 3333 893 0911 3333 893 awon ero to wonu kulu ni ti e le pe wa si nla ti an ba ito na bo oro omo na la se nso lowo bi a se ntoju omo ninu idile ibere mi miran so yi pe abawo ni e se nko awon omo yin ni iberu olorun e je ka gba ipe yi hello hello.
3: Akusimi ni o.
0: Yes, ma. Ejo ki loruko yin ati bi te tin pe wa.
3: Oruko mi ni Mama Oluwa Toyin lati Ojo Ona.
0: Lati Ojo Ona.
3: E se. Ibere mi soju ko mama wa. Mama, e se ku se ranse o.
2: Yes,
3: ma. Olorun to ma gbe yi wa
2: ni soke o. Ami, ami
3: just. Amarin lowo.
2: Ami.
3: Sele pele obi lati je o.
2: Ami.
3: Nigba ta lati Olorun ro pe fun
2: yin. Ami just.
3: Nigba ti e so wi pe mo won ni church. Se de ba pa e se pon lakowe akowe. Tan ni badan la wa te si wa leko. kini kan to wa si okan yin lati pe te si eko wa si bayi lati baba baba e ti lokan tele pele efefe won ni abi e ti lokan tele tele wi pe awon ni o je biga o je oko fun yin to je ke ti to ri apoko bi se wa lati kan so ko fe wa mo okunrin lai ti je pe mo won tele tele lai je pe lo bi te pa je ni church lo kini wa lokan yin igba yin te fi wa gba won ni bado ibere mi apoko ibe ibere mi keji lo todo baba wa baba e ku ise o e se ranse yi pepepe na gba ronlo e jojo mo loruko jesu e lo mi o ni gba yin se mo fe dun lo baba se odun melo le fi gba lohun a mama wa se pe ari osu ko le se pe fi mora te mo wa won te de ti e mo pe iwa bayi na wu nkan te ba fe ya o wa fe e ti ko ma mu wa ra yi loju ona na ko to di pe ma so pe ma gbera yi siru ye e wa so fo osu ko pere lenu bawo la ri yen se ri ti ja ba sele laarin yin ko e se iya yowo kankan e je kankan te sare se yawo ki ni awon kan te ri nigba yen te gbo so wi pe yes yawo yi ni eleyi o ati bi pe to ba se yi ninu ile bawo le se yoju e ibeere mi ni e sa se
0: e se mama wa oluwa to yin won da yin lohun e je ka kokko gbo lati enu mama wa Fumilayo
2: e se e se ma e ibeere yen idahun e ohun na ni wi pe eto olorun ni ki de se pe boya ati fefe ati mora ti pe ko se laarin osu kan yen la mora ati mora gan ki se 5 years
0: ah elo ipe mi ti wole ka down boya ma down ipapo e je ka gba ipe yi elo e kuro le sa o
3: e kuro le ma o
0: ah e kuro le ma
3: lati kini se so ni ma
0: 89.3 FM ibe na le wa yi eto iriri lagba lo nlo lowo bayi
3: iriri lagba 89.3
0: beni ma
3: okay e je church
0: oda e se
2: bebi mo se nba oro mi bo ohun ti mo so na ni pe ki se pa sese mora o ti pe bi 5 years more than that go
0: ipe mi tu ti wole hello
3: e kuro le
0: sa o e jo ki loruko yin ati bi te tin pe wa
3: to oruko re ni Aina Bolarinwa Oladeji Kola Papete Arola
0: ah e se baba wa ikujo meta sa e seun gan
3: ati ko re lo aku ise ile
0: yes sir
3: mama wa mo koko fe ki
0: e se
3: iya wa leju
2: e se sir
3: mo ki baba na o
2: e se sir
3: bi mo se fe gboro ti le gba yo ma ya won yo kolopo yan lenu o ma sadura kan ipe anu ti o fara ti o nko olorun ko dide ko se teni kankan wa
0: amen jesus christ
3: ohun ti mo ri nurin ajo yin ni pe anu ti o ko mo ba ti ma nso ohun ni eyin gege idi o lehe labẹrin ajo ife yin eni osu kan soso pere loro fi se weku e wa wo yodun kini ajo e ti bere ta tio mi tio yigi ko ki se pe ko mi o bo se mi to e gba lorun mu sikun ko ki se pe je o ja o ko e gbiyanju pe ki di yen ka bo mi pa o ni logo enu se ke ba ni ajo na iso ni ba je mo yin logo
2: amen jesus christ
3: ani fojú sun kọmọ ní gbogbo alápá
2: amíṣẹ
3: náà fẹ ẹdẹ gbé dání ìtọ ọlọrun ọlọrun bá lánà kò ní gbèsè láì láti jẹ ṣiṣẹ náà kó bá jẹ
0: wọn amíṣẹ
3: atọkàn kú iṣẹ ìlú
0: ẹ ṣe olúwa ló ń bá wa ṣe ṣe gan sa thank you sir ṣe ẹ mọ́mí wa
2: ẹ ṣe olóṣù
0: ẹ ṣe ń bá bọ̀
2: yes ma ohun tí mo ń sọ náà ni pé kì í ṣe pé a kàn mọra láàrin oṣù kan yẹn àtijọ́ wa
0: wọ́n ní kí ló yẹ tẹ́ fi lọ ọ̀bàdàn kí lẹ́ẹ̀ rí
2: ẹ ṣe ta fi máa ń lọ sí inú ìjọ yẹn èkó ni wọ́n wà tán ti ń ṣiṣẹ́ so wọ́n wá gba akọ̀wé àwọn àti ẹ̀rọ akọ̀wé kí ló dé àwọn ti transfer àwọn lọ sí ìbàdàn ìbàdàn kẹ̀ ńbọ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ so lẹ́ni àwa náà wá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ìjọ yẹn àwọn náà wá ó da ibi tẹ wà ń bàdàn gbọ ẹjẹ àmọ ọbẹ èmi gan ni kọk ni mo bá kọkọ wá àwọn kan ti wá ẹbì kan gan ti wá ṣe ẹgzámù ìbàdàn tó ti state ọdọ wọn ẹ fún mi ní àdírẹsì yẹn èmi gan máa wá so nǹkan tó gbé mi wá sí ìbàdàn nìyẹn kì í ṣe pé à ń lọ lọkọ kò tiẹ̀ sí yẹn ní gbogbo ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan nígbà yẹn bi se pe friendship e se
0: mi gba o pe mama wa ti gbo. Ah hello
4: atokun bola na to ni o.
0: Ah e se ba
4: mo fe bere bere kan lowo iya wa kan ma binu.
2: Yes sir.
4: Iya wa omo ilu gogo gale yin na.
2: Ah I'm from Ogun State, Abeokuta.
0: I'm going to go to the house. Ipe ke ba wa salaye pe
1: o na ni mama ti so le kan ye ke se pe osuka ati maranu church ama ko si pe boya
0: mo lo mo du melu kan ni gba yen pe se e ti dagba to ipe ya o
1: se ti mo fi ju won lo
0: e te fi ju won lo pe
1: bi odun mejo si mesun
0: bi odun mejo
1: mo fi ju won lo
0: iye ni pe eyin ti pon fun gbeyawo gan. Hello hello
5: hello
0: e kuro le o.
5: Yes ma.
0: E jo ki loruko yin ati te tin pe wa o.
5: Oruko mi Oladapo Toyin. O pe lati ijo Daddy and Mommy bi.
0: Ah, o ti da e segun. Kini bere yin o ati.
5: O fe ki won be ni mo fe bere bere kekere ko de ni. Ko de ni pe kin tu ki won on ni. Okay. I was very happy having them this time. Very happy. If you let me call me, say, what's your sake? Call me, what's your job? And you know, my little mommy know all sound like. Our mommy,
0: you go share. So,
5: more of a very pretty ni pataki. He loads you, Larry and more, no, Obani says, see you. Pretty ni pataki, he will load you, Larry and one, no. And I pray I won't be really missing. Àwọn ìyá ọkọ wọn yẹn wọn máa ń ṣòro àti three. Bóyá àwọn ọkùnrin yẹn tó bá ti ní ojú obìnrin bíi méjì bíi mẹ́ta nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn wọn máa fẹ́ jù nǹkan tó ń láìk láàrin wọn pẹ̀lú kí ni pàtàkì láàrin àwọn àna.
0: Òkè òkè ẹṣẹ ẹṣẹ gan. Jẹ́ kí dádì dáhùn ìbéèrè yẹn kó tó di pé mọ́mí máa dáhùn. Wọ́n ní kéèyàn lójú ní àárín àná. Kó má dàbí ẹni pé mí àmà ọ́sbà mí àtọ́kọ́ mi nìkan láyé tá a wà yìí. Pé kéèyàn náà lójú ẹni tó máa gbẹnu sọ fún yàn nídìílé ọkọ tàbí nídìílé ìyàwó. Dádì ẹ ti ń bá ọ̀rọ̀ yín bọ̀ ẹ bá wa parí ẹ̀.
1: Kódà ẹ ṣeun. Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́. Sẹ́rí inú ẹbí. O wa ni owo atoko ataya mo so le kan mo ni te ba ti tu asire ara yin si owo ebi e le gbegbe aye alayo bo to ba ti di pe yawo mi se kini kan mo ti suri lo so fun awon ebi mi mo ti suri lo fi ejo sun won e ri wi pe bo ba jo ko ni bo ba jaya ni eyan ti ta won lopo ni ye so awon ti o wa ye ko raye wonu eniyan oni pelu 36 years tati mari ye ro pe mo gbejo won lo si odo awon ebi rara ti nkan ba ti se to ba ti de adara wa na la de ti yanju re
0: oluwa seun dadi te ti dagba dada ko to di pe won wonu igbeyawo so oye igbeyawo o si ye won dada e se fun ife te fi han si awon mama wa Fumilayo e se gan mama wa e ba wa da ibere ti e je ka gba ipe yi. Hello
5: hello
0: e kuro
5: e ku ise o
0: oluwa
5: le ma mo luwa to ina le le kan ti o.
0: Okay
5: e je mo fe bere lowo baba wa ko wa da nkan ko lori awon omo won awon omo do irise yi ati awon omo ti won gan bawo na
0: agbo yin
5: tori awon ise olorun
0: a e tun bere yen bere ma agbo kile
5: oni bawo na se nraye ko ta awon omo tori pa awon da ijo sile aye won na gba lati se toju awon omo won lati le ba won so tori apolopo ran ise olorun nisiyi wa so pe ise ti poju a ma lo kaaki won ra ifo ona wo la won gba lati se
0: ese won da yin lo laipe mama wa e ba wa da anti Oladapo yin e ba wa da won lo
2: ese ohun ti mo kan fe so fansi yen na ni wipe èèyàn lójú nínú láàrin àwọn àna o kò lójú láàrin àwọn àna o keyan sora fun oro siso pupo titu asiri seri ma ko le se ki isoro ma si o ninu igbeyawo ko le se o ma wa o sugbon ti eni isoro ba ti wole ta ba ti jo wo pe let's tackle it together kan jo dide ogun yen a tete seju pe je nkoko je so fan ti mi je ki boda mi gbo je ki mommy mi gbo e se ma
0: eh mo lero pe nkan ta e je ka gba ipe yi hello
6: hello atoku
0: e kuro le sir yes sir e se sir
6: e gbo o te so lekan nipa baba wa e baba wa nko won ti gbo kan ko to di pe o da on da wo dirin ajo
0: a
6: fe piya wo sile o de se pataki ninu ajo ni ajo wa o ara ko ni to fe fe ya arabi to fe to fe fe oko ege ege mejiji wo ti won gbo kan ni oro toro ba si bi oro oro si bi oro laarin won so won le yanju e ni ti bi nu o se pataki ka ma fi ko awon eyan wa mo ti gbe aye tin kan juju lori gbogbo nkan
0: boys and girls pe eh but eh ninu ta ba ninu idagba yen na se mo pa ara won mo se pe won ti jogun odun eh ogun odun le die ti won se igbeyawo se agba ni se pelu igbeyawo ta laye ta wa yi itora won mi won adagba ti dile won ti ko ni gun na te pe won ma wuwa bi iwa omode ki gan ni baba wa lo ma ba wa soro le oro yen lori eh ohun ti anti yen ibere to bere leko pe se o se pataki keyan ni oju ninu pe keyan oju ninu ile oko tabi nile ohun ti o pe se o se pataki ko ja pe boya buru oko ni ma mu lore mi boya egbon oko mi ni boya iya oko mi ni ma mu lore mo lero pe ibere ti ati yen bere pe se o se pataki eh won so pe o se pataki keyan loju ko mo enikan lore ninu ebi oko tabi ebi iyawo e baba wa e ba wa down ibere ti mama wa bi ni mama wa to so yi
2: pe bawo le se nraye fun awon omo
0: pe bawo le pa ati ise ijo ati tinu ile bawo le se nfi akoko sile fun awon omo yin
1: e seun olotu seri bi ta so le kan pe ohun gbogbo ni akoko wa fun eyan ni yo program ara re seri ibati e ba ti program ara yi emi ti mo so re mo to sise ijoba ri so ti joba o di ile mi lowo ko di sise ijoba lowo be na ni ko di sise ranse lowo te o baba ti ni akoko fun won akoko ti ka pe nkan ni time management e mo binu so se ti iye ba ti wa tẹti ya àwọn akoko ti mo ni fe lere akoko ti mo ni fe lere akoko ti mo ni fe lere e ri pe ko ni ma si dagudapo leni kan te tun be ile kan se ri maturity e mo binu tori eboye mo lo ba le lo o se pataki nirin ajo igbeyawo opolopo omo wa sin won o ni eko idile igbeyawo so mi kan sare si won lo je ko ma sare pada ṣùgbọ́n tẹ o tún wá ṣe nǹkan lọ́pọ̀lọpọ̀ ìjọ ọlọ́run lónìí àìráyè fáwọn youth wa láti dá wọn ní ẹ̀kọ́ nípa ìrìn àjò yẹ so ó dára kéèyàn kó náà ó ti mature dáadáa kó tó di pò tí ọmọ bọ́rú nǹkan bá yẹ kò káyèjì rami ẹ lè rọ ọmọ kékeré mi gan tó jẹ́ pé ọgbọ́n ọlọ́run nínú ayé rẹ̀ ojú ta gbàlagbà gan lọ sọ ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́.
0: Ẹ ṣe bàbá wa mama wa ẹ jẹ́ kí n bí léèrè ìbéèrè yìí àkókò wa ti ń lọ díẹ̀díẹ̀ ó tẹ̀ ti ń lọ ẹ ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ bá wa sọ a so pe opopolopo ila koja tabi idojuko ninu igbeyawo e gba ti baba wa de soro leko won so pe ah o po o pe sugbon nipa ori ofe olorun olorun mu won bori e mu fe ke ba wa so iyo kan tabi meji ila koja yin to je pe o fe di pe ah se igbeyawo awon mi won ni la koja nipa ti owo elomi nipa omo elomi nipa e ipese ninu idile elomi challenges ni e ilakoja nipa oko to fe tabi nipa iyawo to fe e mu fe ke ba wa so ile ti o se gbon tolorun ba ti bolorun se mu yin bori e
2: e se olotu mo dupe ilakoja akoko to je pe o lagbara se mo pe eni teyin ti e mo ri te ati amora wari ni church a se sugbon ta jo se kini lo sisi teyan wa dele oko yen tan ti o wa si omo for good 4 years ha iyen na iji yen ja sugbon bi iji yen se nja ni inu idile se mo pe o le ko mo la todo awon iyo oko to ti e di pe iyawo wa ko ti wa si bi ko wa foso ko wa gbanle di ka mo ru omo to je o tabi ka ti lo bere lowo ni fata bi lowo alawo ko mo wa to gbe wa le o to ko dede gbe wa de to tu wa de le ti o tu bi mo iyen gan wahala pa won se awon tin block ibe yen so won guide ni atapa ibe yen itiru akoko ni yen olorun de bori isoro yen titi gbogbo period yen ko se ni to le so pe ba won se ngbeja yen bo won ri gbe wole won ri gbe wole
0: oluwa se baba wa ise o ah e je ka gba ipe yi hello
7: hello ma
0: e kuro ale ma
7: e kuro ale o
0: e jo ki loruko yi ati bi te tin pe wa
7: uruko mi adebisi omolara lati moniya
0: lati moniya kini bere yin
7: mo ka fe ki baba ni o ati mama
0: ese ese ese ma
2: ese ma
7: baba akiyin o
2: ese ma adupe ma
7: mama ekuse oluwa o
2: thank you ese ma adupe ma
7: oluwa sagbara dotun o
2: amen jesus
7: e ba ki baba na o
2: wa gbo ese ma
0: ese gan mama wa lati moni ese ese pupo yes eh papa mommy ti so eyo kan fun wa ja tun ni mi sugbon lo mu yin bori e
2: o bori
0: awon idile dere won raye gbogun wole nipase awon baba wa tori won di idepa e tun ba wa so ikun to je pe o tun te tun ranti ti tolorun si mu yin bori e
1: seri gbogbo nkan e ja dupe lowo olorun fun ife ife lo
0: Oluwa se eyin ara leti en gbo wa iyan ni pe orisirisi pe ni ja lo le idile lo ma la koja sugbon koju gbogbo re olorun lo mu ni bori e je ka gba ipe yi hello hello e kuro le o e ba wa kuro ni di radio yin o e kuro le o e jo ki loruko yin ati te tin pe wa e agbo yin dada o agbo yin rara a ipe yen o ti rebete e mama wa ibere ti mo fe bere ko to di pe apare to loni ni pe kini e fe ki gbogbo oko ataya ranti nipa igbeyawo
2: ese olotu nka akoko ti mo fe ki oko ataya kon ma ranti ohun ni wi pe
0: igbe ani le gba ipe kokon mo leni ese pupo
2: pe igbeyawo kon ma gbagbe pe o je idasile olorun ton ba ti ranti pe o je idasile olorun ki se pe mo ri ko se ni ti oni ri wa ri bo to ba ti ranti pe ase oluwa ni ma je ki n se lodi si ase oluwa ni adesun ma ran opolopo lowo pupo pupo loruko jesu yo dara fun wa
0: amen eh baba wa e ba wa gbadura fun awon ara ile ati boya won kan la nkan koja ninu idile won lowo lowo bayi olorun to ran yin lowo te fi bori e ko ba wa ra won na lowo ki gbeyawo won ma fori sanpon ati ile ise wa na
1: o da olorun mema alagbara julo adupe fun ore ofe te fun wa a fi idile kokan le olowo iwo lo ni idile Olorun yanu idile kokan oya ma joba nbe
0: amen
1: ba ri ohun ko ti idile kokan doju ko lowo lowo bayi emi mimo oya lo ba wa tu won
0: amen
1: emi mo gba isakoso
0: amen
1: emo jeri ara re
0: amen
1: idile oni daru
0: amen
1: ati ile ise well radio 89.3 fm atu fi lewo olorun lowo ile ise yo ma tesi wa
0: amen
1: omi igbenu kan ga loruko jesu omi ogbon imo yin ko ni gbe
0: amen
1: ile ise na yo ma tesi wa
0: gbogbo
1: yen ta en sise ati oludasile ati gbogbo ayan alabasisepo mo gba ladua e o tesiwaju
0: amen
1: era anu olorun gba nigeria na ko ma wa lalaafia
0: amen
1: nigeria o ni daru
0: amen
1: ogun o ni sele nigeria
0: amen
1: wala isele idamu ko ni sele nigeria
0: amen
1: adera anu olorun gba
0: amen
1: jesus oluwa wa
0: amen e se pipo o mama ati baba wa ani gbagbo pe nigba miran ta ba tu pe yin a nipa ori ofe olorun e o je wa Eya ara lete en gbo wa ese gbogbo eyin te pe wa wole adupe lowo yin a mu nki yin mo fi ele ise idagbere pe mu ki yin ni oruko oludasile ile ise yi a West Radio 89.3 FM na awon na ni Evangelist Lillian Bademosi ati MG wa mama ni awon na ni director wa awon ni Ayo Emmanuel Ojo eni to je ke ma gbo wa ketekete awon na ni Bra Steven awon na wa ninu kulu yi to je ke ma gbo wa ni gbogbo ibi ti e tin gbo wa ni role boya eyin ti e ni ipolowo oja awon Yoruba so pe ipolowo oja o na ni agunmu owo boye fe polowo ile ise yin ile iwe yin sabo nko nte banta te nse e fe polowo e ni ile ise wa ako aye sisile fun yin o a wa nbi bayi lati ba yin polowo oja yin boya ninu ijosin yin boye te ni idanileko kan te fe nse akoko re o lati se boye te fe ra iseju marun lori eto iriri lagba iseju mewa ni ogun iseju ni aye sisile fun yin lati wa ra awon iseju ti e ba fe ra lowo petere owo kekere ni owo ti o ni gayin laya adura mi si ni pe e o mata atajere lagbara olorun eledumare mo fi ele isa lo loruko oluwa olorun awon mogun oruko mi na ni fun mi layo ogun tona odi ojo mejo

0: estate na ba yan fanda ni waju oba gbogbo eyan ti o ri estate patapata ni won feran re nigba ti leyin o reyin oba mu estate gege bi aya re estate ba di aya ba nile ajiji e ma gbagbe wi pe a ko won leru wa si ile ajiji ni
1: itila igbako
0: eni ti o ni baba ti o ni iya o wa di ayaba pasia ni ile ajeji arabirin ju
1: oro olorun ni
0: ṣugbọn Mordekai ti so fun wi pe ma so wi pe ara ju ni o ma so fun eni keni wi pe omo ju ni o ṣugbọn arakunrin kan wa ni ile pasia yi o na je o je ore oba timotimo eni ti a mo si amani amani oba feran re gidigidi to se wigbo fi se olori gbogbo awon to wa ni afin re patapata
1: bi abaka oro re ni ojojumo ibagbo wa yo dagba
0: nitori ola ati yi ti amani rigba oba so wipe gbogbo awon ti won wa ni afin patapata o ki gbogbo eniyan ki won ma teriba fun amani wipe asoju ni amani o gbogbo yin patapata e ma teriba fun amani
1: eje ka tan fitila na
0: kajo mo arakunrin kan wa ta mo si Mordekai to je ibatan
2: fitila igbako
0: esteri to di ayaba oni gbe o ka fori bale lai lai eleyi si je ki amani ko binu gidigidi ko se wi pe o binu si Mordekai nikan o so wi pe lati igba na lo gbogbo awon to je eya ju patapata o ti ni Mordekai ti ni lokan wi pe owo ma daabo bo won yi amani ti wa ni lokan wi pe owo pa gbogbo won run patapata nitori enikan to se amani so wi pe owo pa gbogbo awon ara ju run patapata nigba ti o ya amani wa lo si waju oba wi pe te ba ri awon ara aju yi won o bowo ni bowo si kankan o bere si ni paworo ma awon ara aju wi pe won se gba won sawo o bere si ni so fun oba o bere si ni gbiyanju titi persuaded the king to sign an order to destroy all of them patapata ṣùgbọ́n ayaba yi tamọ̀ sí esteri ọba gangan fúnra rẹ̀ ò mọ̀ wípé ara ju ni o àbí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ kò sì sí ẹni tí ó mọ̀ wípé nǹkan báyìí ló ń dúró de àwọn ara ju wípé a fẹ́ pa wọ́n run bí kò ṣe Mordekai àti esteri nìkan
1: fitila igbabo akoni
0: nigba ti Mordekai gbo nipa erongba ti amani ni si gbogbo awon ara ju wi pe o fe o ti gbimo wi pe ohun yo pa gbogbo won run inu Mordekai baje gidigidi
1: imolere
0: Mordekai ba to esteri lo itan ta mo daada ninu bibeli ni Mordekai tan o to esteri lo wípé tọ ìṣòro ti dé báyìí o ní láti wá dìde fún àwọn ènìyàn rẹ báyìí o ní láti tọ ọba lọ láti sọ fún ọba wípé tọ ìgbìmọ̀pọ̀ amani rẹ o ìdí tí amani fi fẹ́ pa àwọn ènìyàn júùrún rẹ o ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń ba esteri gidigidi. Je ni mo idi ti eru fi n ba Esteri. Nitori pe ni ile Persia lohun. Ko si enikeni e ti agba laye. Ko si enikeni ti agba laye lati lo si waju oba. Lai se wipe oba pe wipe wa o. Ti enikeni to ba lo to ba lo ri yewu jai pe ah iru be ni be o ti fi ku se faje niyan. Eri wa yi wipe o wa le lopolopo fun Esteri lati lo si waju oba. Toba oba ranti pe Esteri nko. Ti o ba ranti si wipe ah o te ye kin pe yawo mi bayi. Boya oba nse nkan kan lowo ti o fe ki enikeni yoju si. E ti ri wipe isoro lanla lo doju ko Esteri bayi. Sugbon Mordekai so fun Esteri pe ah hmm. Ti o ba lo dake bayi
2: imole re yo ba to kere
0: wo ma wi pe ko si ohun ti Olorun o le se o
2: fitila igbagbo
0: iranlowo si tun dide laarin awon ju e be ni ti o se pe iwo gagagagagagan Esteri iranlowo le dide lati gba awon ara ju le o nibe gan lati wa mu akori ose yi ese ako sori ose yi gan wa fun wa
2: mi
0: who knows whether you have come to your royal position for such a time like this tani o mo en ta lo mo idi ti iwo fi wa ni ipo ola yi boya nitori akoko bi eyi gan lo se wa ni ipo nkan ti Mordekai so fun Esteri ni bibi yi ni wipe boya idi ti Olorun fi yan o sipo idi ti o fi wa ni ipo yi ohun gan ni wipe a fe lu o lati fi da awon eniyan sile kuro ninu onde wipe a fe gba awon eniyan la awon eniyan re la kuro ninu idamu ati ete amani lati pa awon eniyan ju run be gege mo si so fun iwo na wipe Olorun ma fi eniyan si ipo kan iwo le ma wo wipe ipo ti wo wa ipo to wa o kere abi rara o Olorun a ma fi eniyan si ipo kan lati lo fun ise re ni. God can give you a certain position not just for yourself. Position to wa loni ke se fun iwo nikan o. Iwo je oluko ni ile iwe ni. Iwo je pastor ninu ijo ni. Iwo je oga akorin ni. Iwo je akorin gan funra re. Iwo je odo ninu ijo. Iwo je oga odo ninu ijo akowe owo ni iwo je ni iwo je auditor ni o si nkan to ba je ni awujo iwo oga ile ise kan tabi ikeji wipe ki ma tan Olorun fi o si ipo yi lati mu ogo re jade ni o le ma se fun ti enikan o be ni lati fi ran omo elomiran lowo ni opolopo elomiran re ama wa ni ipo kan ama wo wipe bamu mi moyo mi o mo pe bi npa omo enikan kan opolopo gan lopo lopnipo oselu loni na ma wo wipe wo kini olorun pe iwo si lati je oga nibi to wa lati jo loselu gan nibi to wa loni gege bi oloselu kristeni kini Olorun pe o si opolopo lo wa ni ipo miran elomiran o tara re dideri iyawo re omo re family re nikan elomiran gan ti re family re gan o tu gbadun re gege bi kristeni iwo ni Olorun jogun owo fun e ninu family ti yin ni iwo ni last born iwo ni first born iwo ni any born to ba je kini Olorun kini o ti se fun awon ore re gan ti ejo rin tipe tipe iran lowo wo ni o ti lo ti lo ti lo ti dide latara re fun won ti a ba wo esteri ari ninu ese bibeli yen wi pe Mordekai so fun wi pe ta lo mo wi pe boya iru akoko bi eyi lo lorun fi gbe lo ti lo fi

0: o mo wi pe eyin na o ti jogan nibi te wa mu o like baba yi ni gbogbo igba ti n ba ti n gborin won e ri wi pe mo so nkan kan mo ma si n so lori eto ye pe orin emi baba soro nipa orin emi a n soro nipa oro Olorun ti won ba tin korin won si mo fi ese bibeli mule ninu orin won be ba wa gbo oro orin ohun bo je yin ni e si ronu lotun so si si waju seyin soke sisale e to a gbe sarin e wa mo ri awon idi atawon idi to fi ye ke mo dupe lowo Olorun Olorun mo mo yonda oro orin fun won ni bo ba wa je orin adua e mo gbagan baba to wa korin orin isiniye iyen o si tan ni awon orin imuni lokan le be ba gbo lenu won keyan o gbe oke si waju keyan ba tin gborin enu won yo si ma di petele abiesi olodumare ejo aso die ka dake
1: be oluwa pe mo ni o ati ma
0: e ma wo arrangement orin un e ma wo ilu e ma wo awon percussions and awon strings
1: ati ma foro lo ope lo pere
0: won to a mo se awon adlipping kan labe awon na won ko awon na won party awon na won tun

0: ẹjẹ́ kí n gbé olórin ẹ̀mí tí mo ní lórí ètò tòní bí àlejò wọlé.
1: Ẹ
0: mọ́ ń lọ sórí ojú òpó ti ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ àtẹ Facebook wa. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ rí wọn tẹ́ ẹ fẹ́ wò wọ́n. At West Radio 893 FM fan page. West Radio 893 FM fan page. Hello, woman. Own talent, oye, Evangelist Solomon Adedere Tigbugwaye Kwenye, Son of Praise. Son of Praise. So, oye, jeke nlo sojo alijowa, Son of Praise. Eka lesa.
2: Eka le olutu.
0: Eba nki awon omo Nigeria tigbugbo bi wanti ngbe wakakri abaye.
2: Ah, luruko luwa. Olorun to ni gbogbo ri ofe oni mo nki wa o ni gbogbo bi ti e tin gbo radio yi ati ni gbogbo bi ti e tin gbo program yi mo ngbadua ori ofe olorun yo ma po si lori wa
0: ami jesu iranse olorun ni sa
2: ni po ri ofe olorun
0: tori pe eyan ba ti gbo be se ki awon eyan ko ye se ikini sakala awon ikini pelu adura ati awon ire ibukun lati odo Olorun ni to awon eyan fe mo ko yin lati enu yin gangan e ba nda ko yin fun awon eyan
2: ese olotu nipa ori ofe ati nipa anu oluwa emi ni olusuwa gotan ti ajiyan rere adelere Solomon adekunmi Son of Praise.
0: Son of Praise.
2: Yes, sir.
0: Ibe yen gangan mo nbo. Son of Praise, itawen yan pe yen kilo bi gan.
2: E je kin so wipe nigba ti se ranse orin ti ma rigba. Ki se eniyan lo pe mi ni Son of Praise. Oluwa je ki mo wipe opolopo awon eniyan ti won ti fi aye won fun Jesu ti won gba ni Oluwa ti Olugbala nipa ori ofe ijowo are ni fun Kristi ari anu isodomogba eleyi ti a fi n pe wa ni omo Olorun nigbati mo gba iran fun ise iranse orin eni to je iyen gangan o fi rare an fun mi iyen Kristi fun rare Kristi re omo Olorun ni nipase ori ofe iji omo Olorun re ari aanu gba lati ri sodomo gba so ninu re yi ni mo ti se akojopo ohun to fun mi ni iran ati mi si lati je omo iyin omo kunrin iyin so ti mo ba so pe omo iyin mo le so pe bi igba ta so pe omo Olorun na ni so iyin gan
0: eyo
2: eni to je iyin gan oni Olorun
0: ninu Olorun leyin ti ri isodomo gba
2: bene
0: loruko on ti jade
2: bene
0: mo ti fayo

0: ninu ayimo kan mi olorun si ton le fi aye gba iru emi lati lo mi fun awon kan yi so ayo nla ati ogun nla in fact ma ni awon akoko yen ki ti e je kin le fe ranti pe mo ni awon iriri kan abi mo ni awon iduju kan so mo le so pe fun olorun lati yonda ori ofe yi ati lati le fi aye gba mi lati ma bara mi ninu re gbogbo ojo ti mo ba ni riri yen ojo ayo ni fun mi
1: abi so lo do mare to mo mo wi pe ni opolopo gba e ti lo korin lawon ile ijosin boya bi soji gba mi ba ri lawon soji awon soji alagbara ni bo ba si je pe awon bi ajodun ati bebe lo nile ijosin koda mo ri yin bi kan ri won se seminar eyin na won to pe pe wa korin be se pe se korin ni awon ile ijosin gbogbo awon ti won je bi omo Olorun ti won se bi ariya na e mo lo korin be
0: bene bene a ma lo korin be oku agba igbeyawo oniruru isomo loruko oniruru awon ayeye to je ti omo Olorun
1: e mo lo korin be
0: lati lo yin Olorun pelu
1: to ko ma se ko e ti gbeti ni o tori ati jo nbo ojo ti pe mo si mo wi pe
0: ara won kan mi wo to ye pe o ma nje ki mo fe ma skip fun arin yen oniruru awon ire la mo ba pade lawon party yen lomi o ma so pe fun wa ni awon orin to ba de ti fun won
1: eyo
0: ko so wo niyan
1: ka be so lo
0: a de ko rin se lo ni a ma need lati so gbogbo awon kan yen mo in fact mo ti decide lojo kan pe mi o ro pe na agba party play party kankan mo
1: because
0: orisirisi awon kan ti won ma request fun o ki wa lona bayi fun wa lorin tele yi awon orin fuji okay o inti mo mo lele so
1: tori pe mo mo pe e mo lo korin ariya mo si ran ti lojo wedding mi eyin na le wa lulu fun mi nbe ta si jojo emi
0: tori pe eje ome mi
1: kabiyesi olodumare to tori pa awon kan na tin gbo yin baye awon ranse Olorun kan awon omo Olorun won fe se party awon ti won fe se bi awon isoje alagbara won si nilo lati fe pe yin fi number yin fi sita awon kin to ni ke fi number yin sita awon kan na sese nbo gege bi olorin emi awon na ti won ririn ajo e opolopo ti ero pe bread and butter na ni pe tawon ba sa ti bere bayi na ni o mo dan e dakun e ba n fun won ni imoran
0: e se olotu oye ohun akoko ti mo fe ko ye gbogbo awon omo Olorun
1: eyo
0: ti won nbo ti won ti wa nbe ninu se ranse orin pe bi mo ti so lekan ebun emi ohun ni se ranse orin emi mo le fi gbogbo enu so ni won bori ofe ti mo ni pe eyan le sonu kuro ninu re ti ko ba ni eso emi iyen ni iriri nti opolopo awon eniyan ri loni a ri opolopo awon olorin emi to ye pe won bere daada nipo orin emi sugbon ibi ti won wa loni yi
1: ko bi se
0: idi e ni wipe ebun emi nikan o to lai si eso emi mo fe
1: edo ebun emi nikan o to
0: lai si eso emi
1: e so idile oro
0: se mo opolopo awon eniyan to je olorin emi won ti gbagbe wipe ohun ti a pe ni ebun awon ko ni won ni lati le dagba ti lati le pe ninu re
1: ayo
0: a n reti ki gbogbo omo Olorun pata ki won ni ta n pe ni Yesu emi because to ba je nipa ti ebun emi nikan ni
1: ayo
0: oniruru opolopo nkan la o faye gba se de mo opolopo ti won bara won nibi ti won bara won loni yi won o mo tori ki yi farahan oniruru opolopo awon nkan ni won mo fe lati invite lati le ko na ma won gbagbe orisun to fun won ni inspiration lati ni awon kan yen won ma lo agbara won ma lo ogbon won ni gbogbo opin irin ajo yen won o ni lo awon nkan yen mo lati fi jere fun oluwa
1: kapisho lojo mare
0: so mo nro gbogbo awon ti won bo ki won kesi and then nigba ti won ba le ni olorun gege bi igbekele won ti won o gbagbe orisun won mi o le so fun pe ko le si idojuko idojuko yo wa sugbon nipa igbagbo ati igbekele gbogbo enu mo fi le so olorun o ki nja yan kule ki de jo we eniyan si o ma nduro ti wa
1: to
0: si duro ti wa
1: e seun evangelist mi mo ti fa ile un jo mo fe ke pe number yin sita tori pe be se nsoro yi mo ranti pe yato sawon ti won fe pe yin si inu ijo fun ise iranse atawon omo Olorun ti won fe sayeye awon kan na o ma gbo yin bayi gege bi olorin emi ti won nilo itoni agba en to ti rin rin ajo ti won ti ni iriri lopolopo e mo ti e so pe egbe olorin emi kan nbe ni ijoba Ido boya ti e awon to fe darapo na boya laarin iseju kan e ba nso
0: we ani egbe olorin emi ti onigbagbo ti awon iranse Olorun ti won yan ise orin emi layo a npe ni mock gown Simon mock gown a wa ni abala ti Edonbi mo ni opolopo awon eniyan Olorun ni obirin ati ni okunrin ti a jo nko rajopo lati le tun mo okan Olorun si ati ona to tun fe gba ka se awon ise to gbele wa lowo so anfani ni yo je fun gbogbo awon lorin emi ti won lo akoko yi lati gbo mi ti e wa ni abala ti Ido apata omi ologun eru to san san kaakiri gbogbo Ido local government ti e mo ba ti pe ero ibanisoro mi e le kan si wa ka so fun yin bi a ti ma pade
1: to ya e pe ero ibanisoro yin
0: 080 60 1 60 1 24 24 72 72 20 20 e ba n pe lekan si 080 0801 61 24 72 72 20 20 to eh eyin na ile pe evangelist eh eyin ranse Olorun
1: ẹ nílò olórin ẹ̀mí nínú àwọn ètò èyí tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe nínú ìjọ yíyẹn ẹ nílò olórin ẹ̀mí tẹ́mi Ọlọ́run bẹnu wọn o ẹ pè wọ́n ẹ̀yin fẹ́ ṣe ayẹyẹ ẹ sì fẹ́ rí ìfara wọn Ọlọ́run nínú ayẹyẹ tẹ́ ń ṣe àwọn ayẹyẹ kan bẹ pé èèyàn bá ṣe tán ìbùkún ó sì tún tẹ̀lé ẹ nílò olórin ẹ̀mí ń bẹ̀ ni olórin tọ́lọ́run gbénu rẹ̀ tọ́ ẹ pé evangelist tàbí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ bí olórin tí ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀yin náà láwọn ẹ nílò ìtọ́ni kẹ́ mọ́ bá ṣìnà kẹ́ mọ́ bá sọnù kẹ́ mọ́ bá ṣubú kẹ́ mọ́ bá rẹ̀wẹ̀sì àìsí ìtọ́ni lọ̀pọ̀lọpọ̀ fi bẹ̀rẹ̀ dáadáa tí wọ́n sì lè yọrí ẹ̀ síbi ó dá ẹ pé evangelist ẹ bá ń pe nọ́mbà yín lẹ́ẹ̀kan sí 080 60 1 61 24 24 72 20 tọ oya e ba n dagbere fun awon eyan wa
0: mo n ki gbogbo wa lekan si ni oruko Oluwa mo gbadura mo gbagbo pe alaafia lewa nigba ta o tun ma gburu ara wa a o ma ba wa ni alaafia lowo Kristi a o ni jabo loruko Oluwa
1: amen Jesus
0: thank you sir